asema koma no so nya be tere mu a ne anya na asen wo be sesa no ah me pasa me mane so me pasa me mane jo mai hi hi ha para ba ha so kwame na me so me pasa me wona me pasa me jano aya me yo Sao ni tia nyume na tumi bini udia siya Sao tumi ni yesu mwenja ankane ni mu Sao tumi ni yesu mwenja mpani shoko Sao tia nyume na tichri wabi koswa Yesu Kristo wakini jae ura nyume ni mu Nyume ni mu tumi ni mpani shoko Mipaza ni siyano Malaika base Ayandelema Desi nyame Desa katoli yandama Oh, sorry, I fear you, man. Me better.

mama, me nyami, me unyami ka, biadi na me fashion di anemu. Asidaya, awradiya, etwa say ya di nyanku pa ni onyama no, ande na wudi nyami aye. Me ni a bright, me ni a jedini, se nana pa ya ti asia, me be se me ma ti asia sa, anya musika. Na anya won toma bi na anya won fie bi awasie na aya dom maya mana so rimara basi andala basi amara ano pray.

ayamba bibi sifi ho enwo sra bi bawso ikamba whoever for bibi enwo fi ho anapre enwo sra bu for sure wonso.

gyina ho niamo mpaye na yanko ye yanko pona nim se se ewrade entu bi fane san kwa sa wonya ya resasa pem prayer if you say ewrade mantoro masia ndoro babele hi andara baba maswa ndibi kaya mabe mabe mabe makaya mama hi andoro ba hi andara ba hi andara ba baba si andara ba kaya maka kuri andara ba be check me kasa wo susu mu biase kasa kasa bro samu tu me tias kasa mami watale papa watamu wo kale na won tias ya mo hi andara baba ya masia daya mapa mapa mapa makaya mapaya mapaya mapaya ha kasa paya bibi besi hepatitis B and jane hai na stroke so jane and fraya ni jane adamba mu ba jane asa sa ya so mi na mi oyo tia ha hepatitis everyone mom what Benjilo, Yampa, Yampa, Yamini Banyampa. Bonica, Missing Yampa, and Shaggy Pacquet, the Yamia comes one of the

bandidi broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesuri chamo eni frafo mi enu bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye ena yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se seni amuji die